0: kufana uyu amati tapuiza kambiri zya maipa tapalana na kulira zietu mafidapo
1: muri guru
0: kufana apera kunyomula ko komboni bali komboni swa chivira mu